manya popa sumbo na yamuna deko. Niro ni yoke unyo manda kimane sumbo. Oma. Na yoke manya popa sumbo na yamuna deko. Niro ni yoke unyo manda kimane sumbo. Oma.

maendeleo tonge redio miwinje pinje tuturasembo. Maendeleo tonge redio miwinje pinje tuturasembo. Sauti FM bende redio miwinje pinje kamino lala. Sauti FM bende redio miwinje pinje kamino lala. Sama tinto nene.

Venha Filiberg, sura timene machichaga. Aila munyo ga munya kuara dayo, gonya nyono tumu gimuolo.